0: Baba, lok tak hai sibu ke yam lap ke. Su yau ye yau de.
1: Yam lap ne ti da. Ai koi na lok tak hai ro di. Au jip ta ai koi ne hendo ro pa nambol ke entre ke nong pok thung ba charu. Adai de ge dum ho re. Adu go. Ai koi na lok tak ying ba chan ne ri si di. Moi ra nga ma di chendra ani si de ge yeng ba na he na ko dong sa ba de ge adu do ina sa nei ko. Lok tak se. Iskwar kilometer sani ga mar futer e lom pak chau i ko.
0: Baba, yung tuk asida anga nga mana tuong ga sa li sibuka ino ba? Machi ga yam sang ba san na zau ba man ba se yung tu.
1: Hey, asidi iro ya iduni ne?
0: Iro.
1: Nang oga udri ba? So me, hujuk ti iro si kaya udre. Nah haluai di lau koi bata potu bata yam si sina rami. Iroi kangkor esin noi tar ba?
0: Tadri.
1: Iroi kangkor hai besida. Porsche hab daga iroi na singlami.
0: Adu
1: dagi sangari, adu dagi di gari makan makal mayam amar lakre.
2: Adu di papa. Ai koi na tuong ni ba gari sisu ha na di leram dabra.
1: Leram de? Noi ni di thazer iroi ni. Ai di papa. Ai di noi gina na pu bukto. Moi di ai koi na uzi celi ba moi ranse. Kong na salami ni.
0: Ha. Aoi bei ro.
1: Aoi bei ni ne. Duga ai na nga wei ringe desu. Cycle na dum salami. Azagi tamna bus lanai gari masa. Azagi hujiti chaka mari panba makhan makhan ki gari kaya ama thoro padegi. Hujiti gari ne sat na re.
2: Azu di yam sa khole ko pa ba.
1: Hoi. Sa khole hai shira. Ano no bo po yam putho e. Ai khoi ne hing bada sang bo pot ma yam ama. Lai ne lai ne phangale. Hing bada lai tho halle. Malem gi ma pham ma hek da khudak ta thok pa thok do wa tho. TV mamang de phamag he to ure udra ha ade oji TV de de na te mobile phone de su khuba ga haba ga dum uram
0: nga han wai di amata leram da bra baba
1: e kadai de gile de ki masi di science na technology na por pane adu wer su on ba hong ba he si di thai na de gi adum lep ta na o lag lai a hong ba he se tai bang pal si hong na sane Moyang yau deh, tu, yang tu, si degi oi ronda, ekuena, hai ribu si dene, Chandra leh matung. Yang tu, si gila misi sune, kan di leh ponte, hi tu orang salam ini, si gila misi. Kainat angda lebak tuan tu nasiem kibewane. Yang tu, aku ibu gi singi paksi. Tu, ya, pasirna, pas riung.
0: Ba, yang pasir si di bapa.
2: Si di yang pasir bapa.
1: Aduh, Chandra di singkat tadi, koi koi nak lontak si, yang pasir bagi itu, riung. Riung sih
0: lah.
2: Riung sih.
1: Kakak si aduh di kau.
0: Tang
1: ke karang, iting, itu cincin. Lontak meja itu ni lady si, kau.
0: As. Baba, ai di sukan haning rengo, sida sum leining nge.
1: Lao, se, sang silo.
0: Se,
1: sida pamham leri sida pamaga yeo. As, ai kuina ngangwe ringe de leiram badu de kaya de ola bano. Nung sida matamdo.
2: Baba, kari gino oli hairi se, onda baya dabra.
1: Yate. Onda badi yate. Ahong ba awon ba hebesi leitrabati sakot ba hebesi leiro. Adu dagi mi amamamna apaba maike do on kibada parli ba leipa kunai dugi apaba sakot ba hebesi su adum oirim niko. Ai kui gi leipa Bharat Barsha hebesi su itihas ki khongsitta ahong ba kayama lakre. Adu bu ahong ba hebesi maktabu hong ibagi mati hena hena adu bu khongpamda hebedi yamna complex oibu mong do hong. Ai kuda mama hege ko. Bharat ta jat khaiba mangi shengi khaiba ka system hai bese bedegi matam degi haurol laba aduga yamna su complex hoi ba system ama ni ko na koi tak rabra kas khaiba hai bese
0: ta dri baba
1: hai hai ke monata hindu gi bedegi matam degi hauraga ni hai bese magi magi sinpham gi matung ina jat mari thongna khaidu iko
2: kari jat no baba
1: ahan bada Brahman, ani shubda Kshatriya,
0: om
1: shubda Vaishya, aduga 마리슈바다나 수드라. 어, 하이리바 마리시니코. 어, 강니코. 아, 아두가 브라만 하이브시나 라이기 타우람싱 부자도바 라이크룸바 베드부란 바바 네나베네싱바 타북싱시에 브라만나 따위.
0: 아,
1: 아두가 케트리에 하이브시나 레이팍마악바 마기 프라자싱부 누가이야이프나 탐나나바 호나바. 예그나바나 란다락바다 마피션비바 하이브시나 마기 아토이바 마타우니코. 아, 마시 케트리기 마타우니코 카니코. 아, 아두가 바이샤 바이샤 하이브시나 lalol itik tok duna leipa ki shel thum sakot hanba ina khun ba leipa ko henna ba khona ba machine ma khoi gi ma thau ni
0: o
1: aduga aroi ba mari shuba sudra hai bisina
0: a
1: matha ki jat kaulu ahum ma sigi seva to bona ma khoi gi ma thau
0: ko
1: a sigi kas khai do pase ko buya de ko
0: kauza re baba
1: aduga mana hindu hai bisi ma sigi kas system hai bidi burna khai do pasina Yanglen Saru Gumbani. Mapan Tonga Kayama Hong Lake Ravasu, Burna Kaiba Shimadi, Adum Hong Denale. Adubu, caste system is quite a complicated over, Sanabi Amadi Adum Oiri. Bede Gimatamda, Zat Kaiba Se, Sin Pamder Lepnerum. Adubu, Madugi Matunga Gidi, Hereditary Hibidi, Patang Putangi Sanabi, Oira Kibaniko. Pataiko. Aduga Luinena. Hena Huxin was an abishu adumwere. Brahman Singbu, Hena Wanga Kanarami, Aduga Kudong Zabsu Yamna Pangalami. Ano were Bernagi Masa Hibidi Ingrazida Sapkas Hibido, Kursu Hana de Gisu Hapsilakiko. Aduga Maduga Luinana Yamna Maru was an abikaradesu, a home will let a kiko.
2: Karamba home no papa.
1: I get Bedegi Matamda Nupishingi Taxi. Wang Natamami. Have the young Wang Lameva, Lupishing Taxi. Dan Magi Savada is already Torum Nassing Bada, Mapur Bogaloina, Lyson Tinson Toboyarami. Adubu Tabna Tabna Makoyi Tagase, Assum Nam Turkibani. My eyes and Mamatam Yoropa de D, Lupishing Pibam say, Kahen a Soxi Lucky. Nupan and Lupi Yan alone say, Sanabi in a Tore. Aduga. Masanu people pussy, pap ne in a canary. Nakoi, Satigi, Sanabi has stakraba.
0: Tadri, Baba, Kaino duba.
1: I get. My eyes and by itihaski matamda, Rasput singinupi singa, Mapuru was sheer of a matamda, Mapuru begi a sheba, Hakshangalunena, my tadun of Polo begi Sanabinico. Aduga, Yegnaban a loxin crabble lambda, labour nupi singa. Yingabigi Makuta Takraga, or Pina Viva, Ting Nabigim Hutta, Sivina Pai, Hena Kanduna, Punna, Simin Nabigis and Nabia Masuletami. Madubu, Jow her, Hena Kame. Gariheba?
0: Jow her.
1: Ah, Jow her, Hena Kameko. Aduna, Mapumina Yang, but the Nupi Singi Taxi, Yamna Putam Deco.
0: Nupi Singi Pibam, sir. I don't put a red rubber.
1: Patebo. Musulman sing a barret the lag of a matanda, social equality, you occult curry, a dum lap a hore abu. The piggy pibum di hen hen a soxen cray.
2: Baba, Musulman sing a lag of a matunda, curry curry a home with the lap again.
1: Musulman sing a sembi bumapu is sure I see a la matum the knee in a tazeko. Musulman sing a panba matanda, Muslim nut the bamakeda, zazia. I be the a single lining in my pump singer, set peggy takes young the takes my cult kayama lower hore.
0: A do the Musulman at the Bamakaidi, a don't want a later brababa.
1: Nothing. Musulman Sultan sing door, Patabasiawi. A do the Makuila drink at the shoe, Patabani told them later. A do show Musulman sing upon the Madame Sida, Hindu, Muslim, and his hair. He and Naxina Horaki. Muslim ning thosing thodongna akbar gi matam sida mahagna din ilahi haiba anob dharma ma khodok tuna hindu muslim ani gi marak tal leiri ba khena ba sing do lokthok no ba na khibani ko adu de gi amana bhakti amadi shupi haibi iho asina ne jat gi khena ba se lokthok no ba na ba de yam na mateng oiki
0: baba na hoji bhakti aduga shupi haiba da Aduda kanakana yau boge.
1: Hai ke mana tau? Lining kuding makimi we singbu konsin bangam kiba guru nanak. Kabi, Chaitanya, Ramananda, aduga, nupi lagtana Mirabai, Khwaja Muinuddin Chishti, adigi Baba Farid, Khwaja Nizamuddin Aulia. Hai ribe singshina ne, ja dharma hebisi thadulaga amatto iba hebisi da thajrami. Aduga makhoina sansu santoklami ko. Aino ji hai ribe singshi Bharat ki kunaider lakhiba ohomasing duni ko. Masider laikriba ohomasing asida apaba su yawi aduga phataba su yam laiki. Maruina ja dharma gi ane mawang hebisi na kunaider nungaida ba kaya amathon ki ko.
2: Papa, asigumba anem awang zat khai bukang luk maktara matam duda lera misya.
1: Nati, asigumba barna dharma se yauk duba miyoi kang luk kharsu adum umangda karida lera mi. Makoi bu kari haira khangna bagi hai bada tribe ayirga khangna ribasi ni. Asoki matam da haktul iramba sing da tribe lera giwa yaui ko. Tribe sing si umangda lai lau uba zinjak lishin runa thamba aduga Makoi ke hingmin nari ba umang asi karam na sizin naga da gaya hebe se Pasada khang ba Aduga makoi se Kulaak ba mana lusing duna lai ba kanglup ni ko
0: Aduga

Malim tayo bang pala si da. Tungan-tungan ba taway pan ba kaya amana pun na hingminari. Maya masigilag tagi. Wakal kanta bang ambagi panggalay ba. Kwaidagi athoy ba taway pan ba asi tayo bang miyoy ba ni. Asum na wakal lausing kaya layri ba miyoy bagi marakta. Kalak yingti na ba jad bijad achaw macha khay duna. Ama na amabu ngammi hay duna tuhat pi ba ot pi ba. Kaya amagi wakalon singa sibo thadok duna. Afaba lamda mama sem na bagi. Afaba wakalon khanmi nasi haiba wafama sigaloy na na. Pungfama si da mayam gi damak puduna lakchari. Good morning Manipur. Taramasi da mayam na khoida biduna tabining ba Manipur firm ama di matam isai sing. Aikoi gi thamjari ba mobile number. 9863102016 number asida SMS natraga WhatsApp messenger gi khuthangda khanbirakpa yaragani number amuka hananing singjari 9863102016 adom gi message ngai jari.

0: wiraloy hay na tay, chumba.
1: Minampawato, kit ngang pikano. Apong pi ay pulag na ito na lamtang na halaga. Ipong nahaki, mungay sa pira.
0: Ipuning taw na, imada hay bada, ay hak na taho wani. Ay gilambi di, tuhat pira ba, nahat pira ba singgi mikap miraw kol gi maraktan eh. Ay gilambi di, tonga labani na ngay na.
1: Ipong, atura, nangki nungsipa. Nupisa oi pi ay hagpo na. Nung silang tagpira ka, iaita na puta piramak.
0: Ngay na.
1: Huntog piram na pa. Nupa oi pa, karipog tiyelo na ipong.
0: Ngay na. Handa ki mapoki di. Nang ay nung si manglal oi kibatare.
1: Ipong.
0: Imalay pa po nung si jabana. Tamuhin si su nunggum na kanbatari na ngay na.
1: Ipong, ipong kiwakal na atuyaw krapati. Tsingki ningol ay hagpo, kari oyu hay panoy po.
0: Ngay na, lambiya si danang laki hay na kangan. Pantabayadre, ay satlukige ngay na.
1: Ipong, ipong! Amok tangay pi ko ipo.

0: Paglabay, Paxi. Lando na lagliba na hako. Kanano. Kakalako. Waram lagani, pari. Law. Imasin katigi. Law. Yam na sokta na uri. Si. Imagitan, Paxi da. Potaw, pari. Pari, nanggising lo ubada, nang buitanong da konza bada, ay gitamoy ase, kaya ate ingla ba pari?
1: Sakang debe, balim na hakpo ka na no. Ay nalang torak liba ipak asigi koloy mingle na kari kaubagene. Nasa hirasan rada takpiyune palem.
0: Pari, ay di, puwiray may tayo ma namani. Ipaksina, taugayam laba, taugdaang tanatal laba, punsigi ipagli. Imana layram liba itat asina, ning tambagi tumnapam nini pari.
1: Ning tambagi tumnapam.
0: Imagi pari herasandra. Nang na imagi nakta lakpabu, karimaram laibagino hayune imada.
1: Nung sibi maitai lay may ima. Hawjikti poirai aigi maitraba kuntak lan sire. Yek naba awagi miyot minayda hay na hum na kangre. Ima, sana tangbal tabu mihoba. May tayo ning tao masasing matawai po doon na alanje na kre. Nasa hirasan ragi tao dang karino amuk tadi takpiyo na pale.
0: Imagi pari, pum na magtudagi helibi, palim na madi kanano kang labara.
1: Na pari di kang jadido pale, takpiyo na nasada.
0: Atay ima aray bani. Pumna magtagi helibidi, pumna pamlamdam na maay ni. Aigi itanong da, nanggi, kwayrili siyang pungkiba na tra. Na yung kambi may sakli, kambi may kalaro ni pari.
1: Ibu daw pakang bagi angang po pambal tabu mang datam. Tawai na po ang tao ay doon ay yek na ba awagi igilik lampas sa gedo. Iray pag po amukha na mikatahan zaroy, wasak sarido na sana.
0: Pari, wasak ado, nagpangambo ay zaro ko, imagi pari.
1: Pali. Ima. Ima. Ima. Ima. Oh. Ay, imang oiram laba. Ay di tumtarura maale dana. Ahing nga siso, isig hulat leh.

0: kan mising mai tai ning tho kam bising amadi narsing machin manau nei ding ai ta ai khoi na amuk kan na changchin pa ai thok ta pani haujik ai khoi ki leipa ta han mata pani hera chandra di mahan bappa me mahak na ai khoi ki mi kaya khiba khuchu khulai kaya mun khiba lan nam bappa te ma pu mahan bappa me Ada segon tong duna lak ni pasai. Mati lan mi. Nang mai kat kelau. Segon da kono na tukre. Kari, aku nung tu cek silap eh. Hei, tonton ni, Senapati Pakhep Hausikti Natwayadu Magnetana Yeng Napake Kulaina Aige Tabak Asita Hey Hey Ima Ima Manipo Nah, kini tembak tercel song juna sana jaga tak bagi matam lay tramal eh. Yek na bagi, yek na bagi say teng kerja kita bag na hebau na bra. Nong siapa? Aini segol main sing. Leuroko matam kaya kui na imalay pakan badawamin narak na ba ngasidi ima may tayo lay magimatam bag tanungay na tungkol talauroko may nasig palim palim ima Ima!
1: Ima, itaw ka da ita chat ki para. Kari kino, ngasi ay ki luhong panumita mahaklak tabadi. Ngay nem ka, ay ka na, nakoy mayam taki yay paba ni palak panin.
2: Ngamchung, ngay nem, nakoy ani ima buwaraw ganuko. Ima dine, konung kaki. Mapunong thong baga loy na na.
3: Ipong konung chat krapa. Ning thawai pa chat krapa ima.
1: Madu natin eh ngay ne.
3: Ipong.
1: Itaog ti, ning thaw oireroy hay na wasak lipa mini ne.

0: Karemnava wahina Daku nin tau haina karemna biraido
1: Kari hai ba Ipari bo Daku nin tau
0: jaramba Minna yolhin kok padu Nasi di imis sepe na uzarak le palem
1: Ima di padi
0: Ima Ipu nong tomba Bandi ohel lagani hai dina pajin laure na ima
1: Kari Bandi ohelaba
0: Aibudi makoina bandi tauba ngamkide
1: Kari
0: Aduga ima Nangke Ani shuban na pari
1: Kari
0: Aigidi tawai oirama Shagol maina sing Lamakanda punsi tumkul talhore na ima
1: Kari Ima gi pari Ima da sing Shia Isagi mapandagi ning thawai mapangyara ga kari yendo na tak thok chaba sari
0: Bale Ita
2: Ito
0: Ita ngam shum
2: To
0: Ngai nem
3: Ipu
0: Masi na koi anigi luhong ba yaw ba Ay ngam haudre Warau kanu ka
2: Ito Kari ki warau kani
3: Ipu Ay hag na hag pungay ramli pa ni Ipu
0: Ay hak pun ayam pa.
3: Umi po.
0: Ayo. Ay ipamda kari hay ningi.
3: Ipung ningol oy piki haunasa. Ngasiti ipam lampam tung oy naramlaka. Yung naksa kay hong tunachat patare ko ipung. Kay narampay ki mikup sito. Ipung ki na pamta ki na chal na Yai pa thau chal ni palak chari pani ne ipung
0: Ipung ki ibemba
3: Ipung
0: Na haak ki nungay raba Mamit asida Ipung na kari shupi ningay laite
3: Ipung
1: Ima ki pari
0: Aibu pok papan thau na Kai naramdai mikupta Mapari aigi samu ngaksamda sibiramba
1: Umagi pari
0: Pantau magni kanna tamjaba Liglang pareng ase
1: Umagi
0: pari Pugmin naba isan magni kanna Nanggi ngaksamda Si lagi ko
1: Ibu
0: Pusi nung sak Yai di marang Kaino Pan Pa
1: Imagi pa
0: Ayuk ko
1: Isa pong lang ito na pake
0: Ma
1: Imagi pari Mangle mangle imagi mani Ima bukari ore singe ne imagi era
4: Cincha o shibu kali pa Cingburoi tamburoi pumna ba Leng da urem oye Watho marup cha nung si pa Cingbu tambu kai tra pa Nangpu po pe palepu Upay ki pala mimamak ning kanaway sang nayoke ko Pothaw nanggi naripag nung sipake Tamay katok pa taw naling tiyena Nga sige malay taipang paan asida Sip na so na haura sanuko hira chandra ayna
5: Hauzitabiri, Radio Lila, Hera Chandra. Lila Sanabi Khiba, Jagoi Nachum Sangeet Kala Academy, Mahabidyalaya. Adomna Thauram Tabiri Basi, Akasbani Mphalgi, Sangai Channel Digini.

kari hai na bu them sige ningai chau ban hak bu karam na bu them sige saugan banangi na tau do kari wahai hai raga kari itau utlaga pelhan gani nangi thamoi mamla ba egi thamoi atiyada oibi yu na hak na mengla ba thaja sanajegi ining tamna sakhap toibi cheklagum nangi ingla nangalda

ngao ngao na leijaram bi angao bi aigi punsi se. Punsin bi kre ngasi di nanggi nungsi thaurina. Nanggi nungsi sahum pangbada khoirang bani wakhal sisu. Machu sangda leiramba punsi se anobu fizol hong bagum nanggi nungsi mazuna sinbathong na sangbi kre. Lak labada nangna aigi nungsi thongzilda.

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngai kore, nang adu kena lai do kai sakhe hai do.
1: Ai gi dukan ma hang bodo. Advertisement am ta hab ke na na hon da ta na gi na la ini.
0: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no banang gi dukan do phangi ka hai sina.
1: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum yaure da.
0: Oh, adu ore ti ne. All India re do in phal da kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi na mak ta yohan ba bungam do ri bro du bo.
0: Kari gi ngam bo jo no hai. Chingkong singa da na ta na. Ahal na ha. Me kum tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ribani ko hujik tia
1: o o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hora ga ne so is maya mam su le ra mi dole
1: o o adu ai tar ga di khwai di ki phaba option si masina oi ni na di khalle
0: to to to to oi doi ne masina khwai di ki phaba
1: umna ma kutaram no chari Akaswani Imphal commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohan

sangai channel da hojik ta bi ra si ari ba matam isai sing mathang mathang oina kudol ge han bada ta bi ra si aibam syam gi naitung khonjel da isai

yekna tingkhang kaya se namkhai duna puragi nang bunung sigi panthum yauna kalak khambal bana thallaba taibangni mikup amata sulap tho khaning de ifam dagi panthung su nangni wakhal gi potha pham su nangni aigi di khuding mak nangni

0: tare like lai shugi maram lomda mukla akanda kari karam bathaugai thabak thoram sing di paikhat pibagi haibagi matang da shukitang haibio
1: thaga chari education si school da tammi ba subject syllabus se si khakta tamba si education da mapung pha da bong khuk oye ba aduna tongan tongan ba school da tammi ba student sing si gi moi gi talent sing si expose to na ba gi platform je khoi club na adum pi si di adum su shoi shoi da na adum pi re like khoi foundation de da ngang sing gi recitation competition adum silly quiz competition adum silly dance pu oi raga su adegi sai bo raga su matam matam gi student sing da moi gi talent han to ba gi type ta hai tare ko even na khoi na yau sang sport ta buk ta ngang sing si gi hai tare nu pam sa sing pi cha sing gi oi ba sa hi time pan bo ki manung da lei ba nu pam sa sing pi cha sing gi oi ba miss kyc kind of men han kind to ev yam song na dum phajana dum sil le hai tare du ko khoi sei sei khuding dum yam song na upgrade taro na bagi mamang gi chahi ahum mari di sure khoi na men han kyc miss kyc ka to bu sei ani hum di sure si je khoi khun khak ta gi oi adu ga mathang gi chahi de khoi khanar matung da sai inter village ki loin to je ka na dumai khana bu sulei ba ko adu gi part tum so khoi na lawi hai tare masi su education gi part amani hai tare adu ga school gi syllabus ta yengura kanda mu angang sing sina tongan tongan ba se board na lobe exam oirga su adegi council na lobe exam oirga su moi na lorak pa award sing adegi moi da puning thawat poi na khoi moi felicitation program matam tam ge dum tawi hai tar foundation de da moi gi tongan ba special event dum happy even moi na exam tharam dai do oirga su tharaga moi gi result lak pu do oirga su khoi gi club ki members sing na moi da tawbi ya bam tam tam ge dum tawi sidai da particularly duniya dani maming 15 ga su ko khoi gi saite gi di education gi lam da su yam phajana dum tawi aduga plus ta khoi gi khungang da su mothers pride academy na lady basic school je sizna su yam chawba education gi lamda haiba da haiman ba thu roido ba mayonam di pur sat pi hai tar hai di angang sing si han na leram ba education gi moi gi thawai yau ba gi chang adu du ma di handak ki sige khoi gi sige mothers pride school link khat pirak pada gi ama su akoi ba da ju photon school ke ga tongan tongan bi school me amam le gre ko khoi gi sai gi area size da school ji adum phajana dum leram ni na khungang sige oina su ama su tongan tongan ba khungang gi oina su mahiro sing gi oina di perfect way re da gi club yauzari ba member sing as a felicitator moina su khoi ju dum satisfaction adum pawai sai da leiba youthing adu amasung student sing na moje karam ba phiam da leiri ge haba ja adum khoi dum apen ba poe asi ge di hapsa ding ka haba du leitre hai tar loi na dum school school na ju phagna dum tau bire
0: devek to ta sing na ta ba du su yam na nungai ba ma khak ta sing na hauziki matam mase da soft skill hai ba se ya maru oi ba ma khak ne adu ga club asina su academics khak ta da focus ta ba na ta ba leiri ba khul si gi hau ga lakli ba na ha sing asi da soft skill asi ta sing namak lei hanna ba gi damak tongan tongan ba event ka ya ma pang thok piram ba matam matam gi oi na pai khat piram ba sik mak su ta ja ba da yam nungai ba po e hai ja ba ta re
2: mani asum ba ning asi gi leiri ba na ha sing si ai na lari khat mak to hola ga lei ba na ta ba to ba ya ba sana ko na ba da ni khang de am ngase hai bikiba men hanna singba me am to we have sing si afaba khunai am khak we help de di machine matin ke am di pangi de bu khunai si da afaba sang to pa me am bu thor na bona de club sine lorom iba thodang sing mak sina me am ma bu thor ka duni hajab tare den hajik sim khas tar poina to pa me sing de jum hang si ozagi me ngam di le fom tang habi du ka club sigina kari karam ba thawai pu birun habi du tang ham
3: ha thaga chari all in jare do impa smaina lap pi du na koi bu unabi ba gi da makta ai gi ming Niranjoy Laishram, I KNYC, I have the Qualified Youth Club ki oina, Joint Secretary oina Thopu Javani.
2: Aduga apa nomor tu laksa lekan nomor ngasih gila di bawah kuasa lagi award nadi ni lebih biasa tu kan harus yang lain tu nak ngasih gila di bawah kuasa lagi eba musing sikit maru eba sentuh MBC kali ni oyan ni kamera ni tahu rekan dah tahu video yang susun kami.
3: Ayam tu fasa wang ni, aku ini qualified ke oyan sentuh lam biasa ayam ba lawu singu bahai tarik lawu singu bahai gua malam sing taraga tu dekik karak income ni ayam boy aku lay Sarkar ki thabak tawba, central ki thabak tawba, mayam le, sarkar ki thabak tawra gashu, central ki thabak tawra gashu, mi kudima, imung kudima, manama sing thadaba, imung yaudeba, asinna yamba, khoi ki income oi hai tare.
2: Adho, nasi ki laiwan haa sing zu, anam mara koles kaap tare, da su hek halakanda, kari humma khara dumak tawni ba, nasi ki naa sing zida di amni hena dum thol lehen tare. Adho, na haa sing zidi kamayi tawba no khoi ki.
3: College ka riba satra hai tare ko moi ki part time na suti thaba ma tamda mama ma pa gi mating pang ba natra ga su khoi di khoi le labor hai tare khoi gi farmer ujar ko labor isan isabu labor ujab ne khoi gi di khoi nangam da bodo mi ni aga hai tare khulang ni aga adma pu adu asang ma tan ja jing aga le riba na ron sing che mai gi mi gi mating pang aga aduna mai gi cross oina ba adu mai na khara khara ta li hai tare
0: hoi ayamba na sinfam se khoi gi low singu tawba sinfam sina classify hairi ba khun asigi oina di mahau sha de ge dumak chatha duna lai haujik so dumak chathari naha sing su

0: wang oin hogib ni hanasu at manasu tapi
1: Hauzik marup nasu ngasi ki lady ba classify sigi so ra hom su thambiri du hauzik se mula akanda ekoi na ngasa hel lafu matam da classify si paka alor ga dile ramya do zena ngasi ki lady ba classify si ta hena to honing bai ta renga sida hena to ra ga dikitang hena classify si masang masu hena thokpa hena phajabam ka oini kan khan bi ba mudinga sigi lady ban ha sing da ungta hena ga to honing ba lebi ba kamai to bi si
2: ai khoina khang ga do bus khung ga ngam chaukhat pa le ba ma chaukhat pa si khoi maru ri si naha sing si achumba lambi da pubong khak darkar hoi naha sing se achumba lambi da puna na bagi lambi amo ina khoina sana kho na barom da pusan ba si yam phai dena ko ai badi sana kho na bajina ni sa sa roi doini discipline maintain to doini team work ki concept la ka doini adagi amaga amaga mating to na bagi concept la ka doini se social work me yam amo join to ka doini moi da sigi wakhalon ji si na bo na da sana bo kho na ba si yam darkar hoi hauji ki hoina di classify khungang si ngasida ina chahi ama ni gi mamang de khun yam kan na ta na jarak pa khungang si gi mai ben halaman sing na pun na khusam na ka da lampa ki matang ji ma khoi yam kan na sen chong tok jaba ne ado laibok phabom na handak si kui kui de mamang de lampa ki matang ji ma khoi da confirm tau bi re lampa si khoi da mapham bi bi re lampa si na ha sim da sin na ba ya na na ba gi lambi su kha ga chang jan ba ho bi ro pa ma le do ga ai gi sai ti gi mu tham jan mu ji khara thu na ho bi ro na ha sing da hai ba lampa si kyc ama sung khungang si de lei ba organization sing re mai ben sing taro kan da khungang si naha sing da lampak si matam chana khusin na nabagi tanja du so khoi da pina biu hai bo phom si mari le na department sing da tham jage
3: du ga labi thong gi matang da su lambi je huji se paka lo ga su le re da na du ga lambi se hadak thab ka da de khoi na gamen gi saita ore ga su mari le na ba department gi saita true ngasi la piri ba tim gi khuthang dai tare khara quality le na thabi bam darkar ho ye hai ba di tha gi ba lambi se na sahi mari mangam cha tar ga di khunja sing da su dum nungai re sathok cha sing da su dum nungai re da na ko adu na huji se paka di lo re lambi thana na ba di adum tawri adu khara thu na tha ni hai tar khara thu na matam ngai re leiba na ta ba lampa ki matang do re ga su lambi thong gi matang do re ga su matam ngai re leiba na ta ba masi khunga ngam da sung soi soi da na chang da ba ya da ba posak ni ko hai ba si khangbi ra ga mari le na ba department da gi masi ji ma yam thu na ta ho ni hai tar khoi gi sai ta gi adagi mu koina tongan tongan ba gamen gi saite gi naha sing gi oiba degi nupi sing gi oiba skim madum leidana si sing si su khoi gi club gi khuthang de gi oi tar ga su adegi tongan tongan ba ward member sing gi khuthang de gi oi tar ga su asi adum benefit phangan bai tar beneficiary sing da asi jim pa me duga mana ma sing si asai gi khoi yamba mana swai bi gi du putho padi am putho putho padi asi am putho ka jane imung ngam mum na in khol koi de imung leite oza oi gera degi police officer oi gera is officer oi gera degi any department da leba family khudi manglo oi in khon koi adu koi bani na khoi gi khungung degi product si yam putho hai tar si gi product sing ji yon bam leita da na lopham da du mang ag leibi yawi palapu mag leibi yawi adu main ta we si jim tang ga gamen gi sai ta gi meeting sangbi raga akhoi degi putho iba product si moin le chan bi babu oiraga su adagi akhoi da kitang farmer sing da adugi interest tu mo pi haning e adagi mo akhoi gi khungang gi oina sigi matang sta sau thuk chaningai oi se khoi khungang da di nga gi matang do oiraga su dum khoi khun gi di dum chara hen de ai tar adugi nungai bam di le ai de mamang da su covid 19 gi matang da su tongan tongan bu khungang sing da khoi gi khungang sing na chatla chatla khang den jang na pi pi bu su dum le adagi nga oiraga su cheng cha oiraga su wat pa di thoin le tia adagi mo khoi gi khungang gi oina nga gi farm to ba mi me amam le adagi vegetable farm to ba mai amam le adagi sa na na ba phau cheng ma tik cha na le bani na adugi mi thoin a wat pa le tre hai tar aduna sarkar gi sai ta gi amasu mari le na ba department gi sai ching da gi wali ba war pa sing gi yam thu na ngasi he mu yeng jen biraga di mu ke na nungai dong ma adagi mu sai hai je ki ba do khoi gi yam ba mu na sai bi gi do mamang chahi amani gi mamang da oira male ising chau thoke dana hector maya amama amang ta thu e pa crore ke amam sang mang ta e chigi matang je khoi gi club na amasu mai ben chu khoi ta na ra kan da paming gi sai ta gi moi gi amang ta sing du gi photograph tha bi ro khu pi ro adar du da dan tor tha ga le a ho ji phaw du gi benefit phang de sigum ba khoi gi khungang si da su awar pa di dum lei hai ta re sigi mayam jim tang ga akhoi da phangan bi ta ra ga di yam nongai do ma le awar pa lei do man de hai ta re si jim tang tham ja ge
1: wai how to have really ba lady ba classify sina lamdam si ki dum ta pothok si asu ki mitik pothok pa ta ra ga su lan from lei chagi di kana from lei ro du ni da when from lei chagi ding asigi na hasing su hai ri ba sen thok lam bi si da ge na thi ri pa ya ba gi oi thok pa ji dum la ka di ni da nga sigi lady ba mai lei

0: ma department na meeting si changbira kanda farmer is in ba thamoi seng na aigi lamdum subu nu si jabo ke am thola kanda ire pa iram dam si da hena afaba sunjak ya putok pangam ba iram dam si kha samina bana ta ba hena organic we ba potok kya ma putok tana ma pan da bokto thadok pangam ma gadi ngasi gin ha sing su hena afaba sentholam bim ka organic have to tham jake aduga ngasi ekhoina luxury ba saktak piu miyam da hairi ba thorom si kidam ta ngasi luxury ba ma fam si kidam ta su fam kya ma su khang minare awan wa kya su wai sana minare aduna gauri ibani punna ngasa de gi lag pasi wari kya ma su tare ngasi gi leba classify si ma to karam na lakhi ba amri sentholam bim na kamai ta ngasi gi leba na ha sing na kamai ta wi hai jana na sing gi yam hena ma ruine ibani khang dona di honara kanda ngasi gi tabiri ba sing na su khara di dum khangam ma gani hena khalle
1: khanjai da bekto ta seng na ma khunga ngasi su yam na nungshi jana na ing na chikna aduga mahousha gi lairam bi gi masai golda yam na nungai na haiba tare sara ba kalen gi mai sha se phau dre haiba tare nga sai de gi lai jawa sida aduna tabiri ba sing da su khunga ngasi gi mapau soidana yobangam le haiba gi achet patha jaba du su lai jai aduga ngasi khunga ngasi gi classify new youth club pusu ngasi gi thawram sida saru gi abi bagi damak ta su ai khoi gi mai kai de gi su amuka hanna thagat phong dok cheri
2: thagat cheri

0: lan heta kiba kang da bani na ko hojik mak su mangai ne aduna sigi maram si da chap chana khangmin na ra gati le pro siga sago nari ba mi oi du su atai kana na te koi me ansi gi marak ta gi amani ma su chap chana hing ba gi ma hau pok ni hing han ba du ai koi puna ma na ma teng pam bam thu e aduna ta dana adugi taiwan na na ai di mi di lakna bi ba buli to bi ba karem na bi ba natraga mala di songna samna ba yadaba gi mong da toba si mayam si leiraga di amuk he na albinism ga loina ri ba mi si gi magi koi gi psychological kano si yam na pressure si pb e ba aduna maram wal ga ma si mayam da gi punning da ba ok thok pe ai amarum da na mana khara severe oina na ba po tu da di mit pho u da ba yang doi ni ade unsa ji pura ko ngo torom ni na skin gi cancer ko ma togon bai chang su khoi gi normal oi ba myo sing general population dei di moina mu ki tang heli ne ba hai ri sing ji matak ta khoi na mu psychological gi oi ba achau ba sa phu du ma mu yang na pi bi ra ga di he na moi chi yam na heng ba gi ma hau thong ne heng ba du ngam te den adui po chi thok ta na ba ne an cha hi khudin gi tokai tokai ba thim da pang thoi handak ki oi na handak ki thim se International Albinism Awareness Day 2026 ki theme se proudly in my skin celebrating skin of all tones hai man lazeri ba magi unsa gi machu do adu da pentok sar ga harau jar ga chau thok sar ga man na kana bu mata gi ta de lairi ba skin gi color sing lairi ba mu bo bo rong bo bo rong mi gi bitok sar gi ba skin gi ke no si da polam harau pe am na laimin na do adu neba adu gi pandam neba adu gi thim neba handa kisi ana sikram kanda gi horki ge ha gadi United Nations Organization na 18 December 2014 da moina wari ba man lawra ga mathang gi olak pa sahi 2015 gi 13 June khuding gi jun gi tarik tar hum de khuding gi International Albinism Awareness Day se pangtok tu na dum la ine
1: yam noi doctor antak sahi asigi hiram ni matang su yam la marik chuna tham bikre bakha tar pasi doctor ekoi masigi laina albinism hai laina se mato karna thon laina oi bi rebno hai se masigi matang su kram khatan tham bi
0: hai na sai chu mamang su panti panja kre albinism hai lo pose inherit to pa hai di mama oi pa mapa oi ba sing tu ta gi la su thang ona la thara ga zin da genetic to defect or kanda saigi melanin na na koi gi unsa gi machu puthoi ba hari ba pigment se masi pochi yaurok ta batai ne ba puthorok ta batai ne ba adu moi inherit to pa se autosomal recessive trait win lai hai ba di defect over genama parent mama ta gi su ma pa ta gi su la ka doine ba defect to ma khak ta dei na ta ani mak ta gi adu la akan da oi toine adu na unsa da natraga samda natraga mit manungda mit nahada machu sanga melanin haiba pigment se cham cham nang sai kuchu mohan ba mohan ba khaki wana tana retina mit nah se asi develop to bada su darkar le optic nerve pa na yam na maru ba mit ki manungi da puri ba brain da puki dor ba di uba ko pa tohan dor ba si gi optic nerve se si su develop to bada yam na tangai no pa da ba machaka mane adu bo hairi po che yaurak trakan da di unsa su ngoro no thopa hai di exceptionally mayam ta ki ka hena sam nung si bo machu on ba adai hen dok tuna ngsa gi hai dor mit na ha da so on laga mit po u han da ba ya ba condition amane an ma gi tor ko gi mong ti mai na na te long no po na te to bo da bo genetically la to ne hai di mama ba ma pa ba du te su tang da la ka do ne
1: Doctor, albinism hai ba lena si nar ba myo yama ga na di ba myo yama ga se ya koi myo ba mai pan si se ma si sa ma si khena ba ga di lai ba kamai tau ta
0: hoi albinism ga loina ba mi ama na ta ga albinism loina da ba mi ama ga ati albinism du ki ma gi severity to gen defect to ki severity to ki matung ina ma gi ng sai mit to yam sa thi na involved to ra ga mit wan da ba blind to hon ba bo yau ye dei ma mang da swai je ko adu ga man chik sin ba ma di dum dar ka lai re asai gi kaim ta to do ba albinism ga loina da ba mi oi ma na nu sa da chat pa yari do na tra ga ma pan da thok pa do yari do ma na di ma ti yang freely di yaroi dore khara khajik nungsa nga thok tona ko dena tobon di chang ani adu life expectancy da haira ga di yam hena severely effect tok do du ti du ponsi hing bagi ponsi du da ti sahi du da ti tension da di yai adu bu na sai albinism khara severely effect tok ba sing du da mi uhan da ba ma na tra ga na sai un sa do melanin pigment do leitram ni na un sa gi ultraviolet radiation gi watching up to pong amoroid down in a skin cancer gumba thon bagi chance wang em moi do number moi ga punsi tension han ba become nan ba di ai ko adu adu na tin punsi het tel ni ha bitu din na te yam sa thina soksen ba type kre lady albinism the supo kari na depend to no ha jing sa ha bitu jin do ka ya yam na genetic defect lai ke melanin putho pasi ka yam putho I ka yam putho ra tra ge ha ba se si ani si da depend to ka da oculocutaneous albinism mana ama sidana unsa su samsu aduga mitchu soktoinya aduga ocular albinism mana ma lei mit khatang son ma atai yau ta adu mi khatang son liba oculo albinism ti di amuka su hena mo rear way hai ba mi wei sing chong di pon si gi wa na pon si chu pa gi wa na khare hena care di dar kan lei adu ne adi medical ophthalmology sama dum ta na bam chang dori mit ki son ba sina kamain ta ge da akoi mistake must to wana ebrap yam thu na mit jerky movement to ba ko and gi mit akoi gi thai ba hai tar mit ani si gi focus si chap chan up kan on the target to ung am da ba akoi gi arrival on da da gi mit pai ba do adu tho pa ko le photophobia to ba ni mit si ma pan da tho pa su ngam ngam da angan ba si su hina da ba adai hendok to na blindness to ba siho ya tu ni ko amaga muklei se mo khu gi albinism na ba yam sati na ba se mun chai la na su ko we kari gi no hai ga thabal gi manga da khak tang thok pa pang nung sa gi manga
1: sa ko na sa ti
0: adu da thabal gi mama manga an kha ta mo enjoy to bo pang ja ba adu mai na mami na to pa mami na su mai tho le du ga pun si gi hai ti life expectancy gi hai ra ga ti na sa hai ba me am do section ba plus yam sati na sok ta ba mi am da ti punsi gi hingbagi potu da tension da bai adu mu section ba ma yom braga di skin cancer ka ke ta holaga adu na become nan ba di ya tu ni
1: marx de do te ko nimidan khatang da di kai shu mon da akai ba pi di ha bi ba di adan ai ko mi oi ba mo oi na pola la ga di su choi choi da nung tin gi ma tam ko nung sa thol ku ma tam se ma si su sat da su nya ya adu ma si gi da ba te di ko kari kari section thau ka lokal pa sang ga ni na ta
0: ada ina hujiki ma panjai ki ko nung dam ki angang hai pato
1: mun
0: chal adu yam na sathi ne effect to washing do ni ko adu ko I lum chat pada no phado ma ka then da na traga mayam gi sa ke miyam miyam tin bu pom ma da hujiki hai ri ba na ba si sa gon da mi ma dum theng na ba yai theng na ri ne ba ko adu ki mate yam na toi na thok te hai ga su mi ama ni ti dum u ri ne ko na uri ne adu moi tu sutok tok pe ya di hai badi nat te ba ya mi hana sati ne sok pe sing du gi wari ne ba ko tok pe ya I tok pe du nu sa gi ma ya kan ba si ma di ya ri koi theng da na ba hona han doi ne ya ji ni ma ma ga di sun glass pa jana uv protection lai ba si
1: kup
0: toi ne mi te sok ta nam ni ko already shon lai ra mi na sunscreen si pa jana ai di ta na ra ga skin gi doctor ta na ra ga sun protection factor yam drabada 30 gi mathak ta oiba niyom chum na nu sa cha tok kring ai te ba de gi tupi apa pa option ba sai nu sa me aksi phu de na ba phiron option ba ka di nu sa kala aga di outdoor oiba ma pan gi oiba ta bak si tok pa le ba
1: ya ri ki sa sang ste da nu sa ma sa
0: ya ti da ba adu er ga di sai hai ba o hen ba ya ba cancer du ada me ju oi hen loi toi ni mai pun chin nuai da dum hing ba ya tui ni
1: yam nuai da ko ma khata na mu khang sin ning ba se ko albinism na ba mama ma pa se masi luhung la ba ma tung hai ja tar ni oi ba mo oi na polar ba ni da luhung ba hai se dum ko chan na dum la ba ni na mas dei da luhung ba ma tung da di ma ha pol ka tur ba ma sa sing se mas dei di albinism na ba ki sa si wa na le bra na ta ma si su na na da ba ya ba ka ri fi ba dei le ta
0: ko ma sa hi hom do in the sudum balane genetic ki condition amane na albinism na ba parents am da ki di risk ti wang do ne ba albinism la ba ki ke no se aduna counseling am yam dar kan le ye ha di parents albinism ta udri ba ma na su albinism ki pot lo nyar pa nga mo ne bi ai kwa once adu ma mo ne ka ma kha ta ba ngang si yaw do na phai hai ba ki pot si ma mo da 하이드윈에 아주 알베니즘 나버드나 찬스티 노멀 포퓰레이션 게 예모다 릭스티 모이네 헨드윈에바 모이나 아주 마사이디 하이그레 진 디펙티브 오이바 뮤테드 토바 진시 페렌 아니모타기 아마맘 라칸다 센도이니 오토즈멜 리세시브네 아주 야리 코이티 나사이 아주 마이나 카운슬링 아마 야무 파츠나 밥 담이노 웜 쩡네바 모이다 와이 땅아이바 모이나 아이조 코이티 라이트바 막 야테 하이가디 코 아토포와 파마 모이레 야르가디 와이 모이다 파츠나 포치기 마람다 카마인 라코노 파이 도고노 하이시 하나 컹헨 범 쩡네
1: Dr. Makata, science and technology, is a schematic circle. I was a matanda. Melanin pigments, Masia, a top palena, Hijer, but Arbata, diabetes now, Matanda, insulin, capi, Sumito, and Masigi, albinism, Masina, me, see that the quay, melanin pigments, capi, I will give you my queen, could see later. Welcome, my little.
0: Wait, my am I coming on this? You welcome, sir. Albinism the Taurisi Amuksu Hanna Panzawada genetic defect labuna melanin si putokta wagini and hymeniko. And then putokta gadima pandem pishan baya brasi neva. And hoji hoji pogi oinati, a sukyamna chaukalaba medical gi pills it, chaukali hagasu medical female lamba pangdava jagakara dum yawi si anavasi kakiwana tanatopa anavasu. And mind tolna albinism say. Pura puri kior oi ba hai badum ki hoji hoji phok da di laite tung da kari oi rakwa hai badu de koi meyang mai minna ni the pigment ka pa ya bra hai ba si ki pot si maso hoji hoji ki oi li ba medical gi phil si da adu gi option du ma di adu mind to wa taur ga phani ka hai ba kasu laite laite hai ba tari sam sam na hai rakan da ya te hai ba tari
1: hoji ma ki oi na di masi ki ngathuk na ba ki pambai si laite ngan tak pi ba ni Dr. Albinism, hai ba matam da koi leprosy, koi tonga tonga bale na me ama su masi da su hai ba chao mana bale na me ama su koi uzeri. Masi koi India da koi Bharat si da ida masi ki le na si ga koi yam na maru koi bale na ama koi na lonari koi ki matam si da ida masi ki matang da dia koi doctor na kari hai ba ni.
0: Albinism hai ba si da doctor si unsaaji ngorong ngok toki doini hai bodo ma sai hobo da sam ngorong ngok toki doini unsaaji ngorong ngok toki doini exceptionally white way doini alu ekoi gi bharat ekoi gi india gum lai ba hai di masana dum kuchu gi keno se kitang mudang tok jaw hai ta re skin type 4 5 piece patrick skin type 4 5 the lai ba sidi masagi unsagi complexion se kitang dark way ba hai ta re sida angu ba ngok thora pai ji mayam da gi tokai na chong thok lai doini mayam da gi albinism na ba posi albinism na ta bi vitiligo na ma su lei ri ko ai di unsang ok thop gi ana ba makal adu su na ta ga am thai ne ma mang da gi dum ki na ra ga lak ba na ba makal lang ba lei ri leprosy nam lei ri unsang da gi tang ok thop ba adu ki hai ri po chi loin di khe na ba po ni adu bu khungang gi lam da na tra ga ma sai gi khang ba wat pa da gi ni khang de khungang khak gi wan da te sa gi ma pham da su ana ba gi maram ji da mun na khang da ba da di pochi leprosy na sai kinagi ba leprosy na na bam le ba se si gi makhalla na loin khanar ga loin ma kinari ba hoji hoji ma su beti de go ka hai ba pochi long na ba po na te albinism hai pochi long na ba po na te leprosy hai ba na ba su su long na hai ga su phai de long na da ba na ba makhalla mi pha cha cha na pha bang am ba hida le re adu bhok ta mi sin sin na khang ba wat pa da gi hai ta re hai di thijal lupa tasal lupa wat pa dagi adum music si su lana lana adum khalag lai sin kai thu ali stigma si vitili ko da leprosy da lai di to stigma do adum aina adum albinism da su topi ba stigma lai ama ma masa sin su mayam sin ai si moi ga pulan ning de tilan ning de haina khanjar ga mana su lo na ba dum hona je where is moi si mayam martin ba yad ba ana bra hai di natte mayam mart dum tin ba ya ba po ne adumaku miwoi ba isina magi potu lagna biba adai ki hangoi tu ka chana utpi ba kwa sikum ba mayam si hosi hosi maksu adum leiri ne thengnari ne adai ki albinism ga nari ba albinism ga loinari ba miwoi sing sina su adu gi ne ba ngasai chahi khudin gi remind to ba ine mayam du khanghan nam ne ba khangmin na nam ne ba international Albinism Awareness Day 13 June da pangto isi maram si si khangmin naragadi anabudu khangmin naragadi hoi anabudu ka condition du ka sagoin nagriba mido 마기 퍼벙엄다바 아나바마 오이르가수 마기 꼭탁도 당글리바 아룸바 포투마디 코 매암상 당다비비야이드나 몽데 에마노 스쿨더 라수 산아범데 라수 코 매암 하로로토 비르가티 몽데 누아이제다바 아룸바 포라마 파워도도 파홀로도이네 아두기네 코이나 인디아 스페셜리 인디아다 레프로시시 암키나바 포라마 오이바 나바모 임나 아두가 로이 오르고이닝데나 아우지 오직시스 좀 더글레바 아두나 maru ibu pandam sai hari ba awareness ki numit ma pangthoi si maram se ana ba si sap sap chana khangmin na ba asing ma nang karino asing da ba nang karino asing ba pawdam si mayam ni pum ting na khangmin na ba ma nang da yohan ba adu kan da khakta ne ba koina ana ba du ka sago na ri ba stigma to bi ri ba hangoi tu ka chana loina ri ba discriminate to bi ri ba por mayam si handara ka doi si adu ma handara agadi sai magi quality of life to anam duga sago nari ba mi duna hing bagi mahau thok ne hing bado adu phanghan badu gi pandam ne adu ne ne handa ti che is the sutim ji da hai se probably in my skin celebrating skin of all tones is mana mo bana he na success ho ni mana mo bana he na success ho roi mana mo bana he na phajai sin he phajati hai bagi wa kan nate mi gi me amani pithok sari ba skin do ai harau harau na accept to ga harau harau na loina ra ga na ta yek tane le na ba to pa na ba lak sin dan albinism ga loi na re ha su melanin do le tra ni na nung sa gi maya ultra vale radiation yam yai ra ga ke cha to hon ga tab do khang di nga tho di ke cha do le tre da nu ai ni ba ya re adu
1: doctor koi le na ase koi to wa to wa ba makhal ke am su koi doctor na thambi kre lu na mas de gi nga thum na ba pam bai koi ꯀꯌꯥꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯖꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯃꯄꯣꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤꯅꯤ ꯀꯔꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯟꯅꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯃꯄꯣꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯒꯦ?
0: ꯎꯟꯁꯥꯗ ꯉꯣꯛꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯉꯣꯛꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯃꯀꯣꯏꯅꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯕ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯨꯡꯀꯣꯛꯀꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯈꯤꯔꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯃꯄꯣꯛꯇ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯍꯤꯗꯕ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯂꯠꯅꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯕꯔꯗꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯏꯟꯍꯦꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯔꯣꯟ ꯑꯍꯟ ꯂꯃꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯗꯨꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯆꯥꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯍꯤꯗꯕ ꯆꯥꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗꯤ ꯂꯩꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯦꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯣꯡꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯣꯡꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯜꯕꯤꯅꯤꯖꯝꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯌꯦꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯕꯗ ꯈꯔ ꯂꯧꯅꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯟꯁꯨ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯌꯦꯛ ꯂꯣꯡꯅꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯜꯕꯤꯅꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯄꯨꯟꯅꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯐꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯀꯔꯃ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯐꯩꯀꯣ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯐꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯂꯠꯅꯔꯨꯕꯒꯤꯅꯤ
1: ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ
0: ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯜꯕꯤꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯗ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯟꯁꯥꯗ ꯉꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯣꯛꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯅꯔꯅꯤ ꯃꯥꯒ ꯆꯥꯃꯤꯟ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯁꯝꯅꯕꯗ ꯂꯧꯅꯔꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ 13 ꯖꯨꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯜꯕꯤꯅꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ atopa anaba musada ngothopa anaba makhal khar sudum leri vitiligo kaina ma gi su numit ama to kaina dum palan tawe almai to dun leprosy gi su numit ama to kaina palan tawe hai ba me am singi nung gi ba wakalon di hai ni hai ba anaba si matang da mipum ting khangan ba asing ba pok dum je yo han ba lan mamang tak te gi lan thazer lai process chum thok mina ba adukan da da ekhoi leminari ba me am se kanana unsa ngoba kanana muba kanana mutaba hai mis loin thalo minara kanda pulap nuai
1: kenaba leita
0: pulap nuai ne lemin na bodo adu

tungan-tungan ba jat ki miyoy sing na loli balon yami. Ngang naribalon di ket na bayay, ama na magi marol kang nadabasuyay. Tawadabu, music, isay gi marol di ataba kuding na kanggani. Hay naribani, music knows no language. Music na loli ba marol, handok lu drabasu, tamoy mana di, soy na nakang bangam gani. Kudol tamjari, tawramasigi, ahan bagit. Saisakli ba sing, alkayaknik amadi, Babul Supriyo.

Ani suba kudol da tahan jakriba git asi kavita Krishnamurti ki konjel ni. Tungan-tungan ba git sing. Pun na taminari. Nungay ba isay ki pan kay leite. Generation kuding ki pamjabi isay loy na leigani. Adubu naha ahal kaktana ay koybu punchan bangambadi fazaba nungay ba isay sing ni. Matangi git amuk taminasi Sankar Mahadevan Jaspinder Narulamadi Sunidhi Chauhan ki apunba khonjelni kudol tamjari.